0: Anɔpayi yɛkom na twɛn Awurade yɛdin na twɛn no na wobɛyɛ ama wo wate anɔpayi ka akoma too yɛm na yɛwɔ dimafo Nyankopɔn bi a n'ani ko ne mma ho na ɔdwene ne mma ho ɔnyina yamyɛ papa de ma ne mma na ɔdwene na wonya yia wo nyɛ prinsie de ma ne mma nyinaa Ente odi ne so benya re shemu Awurade mu na do nyina tono suo no be ye e dia ma ododo
1: ayo nyame onsanta
0: ana pa mason fo pastor Osefrek na tin en kan opo Ente bia ebe ti Awurade asem ti awana fe ye gina so abo mpa ye dia ma o Anyarwa ne ha woni amani biye da ensu biya onyame atene nsa dia kan ye. Afi me fa wodi na ogie na etima transia somerwade. Omotie na okekane kronkron ye nyina mu. Yekom na hwe no yekom marwade wate na hwe no. Obeya ma ododo.

0: Eti anapoga bia obia mama emo mpae yera wasi di mafoni ya banke siye ye mawudi nso kanfo yo kesiye ni monyam enka wudi dada sano pa nso ayewope na wudi ne de na don ye mbio ebo mpae de tiefo nyina ba wanim ye sra wadom se urade ye huni ku ye nso e na semi entimi nso aba na enye juma ewa ya brabo mu ama nkurundie ne fa wudi enye o made anopa yi ewo yesu kristo dimo ye Mpaye esi otamfo kwai ye bompaye si obonofo nshedie bia kwai ye bompaye ne se tapane afa ye wubia esi anokwa anopai awo yesu dimo nyame onkronkron sane obibia brabo manopai na dawo wadi ye won senchre ne na ya nwade ye o ya brabo manopai na woma ehunu wani munyam ye so tamfo Ejine tuyo, ninshe ye, ohao ni amaniye, mkudana ni musuo biyara, si tandia tu ya nsu biyara. Yeba mpano paise, uma ye faudie, ene ojie, na ye umadi ya anopai, na umadi wa watoso, ni ajiwadi, akusi ayweye. Yenise unye miyamo, isense yeye di amani ya bawa ni mua, usie ya na ojie mfrimu. Yini nse watie, wu Yesu dimo, ena yebom paye. Amen. Anapaye, mene wanchari sunyati ya wa, yatu nindi nse, bring your burden to the Lord. For wadesua, brewa dinchen. Bring your burden, all your cares and all your anxiety, bring it to the Lord and leave it there. For wadesua, Amani ebia wo famu bia no fa kwa wade nche ne jan ho okwa mankoso no bia okwa jan ho jan o ma yesu nso a sanse wonti mimi nti ana yesu bewi bewi se benya fa wudi na ogie na munyan sun kwa yandia ti yemfa de so na ya wonyina nko wade nche all your care and all your anxiety bring to the Lord and live it there ya de kwa wade nche nyen nyina ho Yensan koswani biyo, nuinyame nansubeba nkundiye nefawudi, aye kesie, weyabrabumu, enano payi, ewe Yesu Kristo dimo. Yenko matiwa senpai, itia aye dubako, inchimua, aye adunu engotri ekro, matiwa, asempano. Matthew asempa itiri bako enchemua edunu enwotwe ose na mo amaye ajuma bre na wasomo Eni suwa nyina, mumra menchei na memamu ahome. Mumfa mikonu ya ento mwoso, na mwonsuyame, ifise mejo. Na mebreme wansi, akumumu, na umbenye ahome, ema mokra. Mikonu ya yemre, Na madeswa eye hare. Hallelujah. Mikonu ya emre. Na madeswa eye hare. So obe so nya famudia wabraboy mu. Wati asefua sa asisua. Adeswa ebre ne sunwo. Wawuntmin siye. Wawuntmin nya famudia ma hon. Yiso wade ba yesu nchei. Nwanya jiri ya kodura kanse yesu eyi. Anopai, madesuwa muo dru, mekomu bu, meni madesuwa inaba wanimo, wadesie me. Na suweja jidie na oka, obesie wati. Omao faudie na ojie, ebe ye udie da. Mi mpaba wanisa anopai, adesuwa biya suye, aye komu bu, yomo biya yamfa mfano, ene anopai, Yesu Kristo dimo, asunjie, amogye be bade ama okra wonu se ye wo nyame a ye de ye ho ato no so ye wo nyame a ye gine die ye wo nyame a ye de ye wire nyina hyane mu na ono yo botantima omegye ye afri otamfo ensem internet pay osmo amaye adjuma bro na waso amone so nyina momra menchei na mema mu ahome yes mema wa ahome anopai ogie ba ya wodi anopai fawodi ba ya wodi anopai onyame ni onyam onyame tumi e ba ya wodi anopai na fawodi ya wodi a enye afuo mu nema bi akoso a ko mu buo da bi enye kasu a woso a da bi enye koko obi a woso a na ko mu buo da bi enye nsu a wodi pan akwa na ko mu buo da bi honhum mu no satan so ne so bebre oha bebre amaniye pi nkoda ne pi nanso ye ba yesu nchei nanso ye ji yesu dia o faudie ebe ye ndia onyakopon be ma ye ogie na nyame ne onyama de disense onu nkuto ene oya awade ene senchere na awade nyina efri ye urade ye nko enyom Psalm 55 verse 22 Psalm 55 verse 22 55 of Psalms verse 22 Dan wa de so to wa de so na oba so mu ore motne ni entwene na mu da na wo nyankopon wo de wona oba ko osaya me na mu muja pefo na adafo ere ni wona efa na me de me homa to so hallelujah ose dane wade so to ore so na oba so mu ore motni ni obi ohun urade obi na ba bonyina ma yesu obi wadana frini boni mu ni wasiye jina semeni yesu benante fisabre koi medi yesu echi medi yesu echi o medi yesu echi e ba sara sei ani dana wade so to no so na oba so mu amma otni ni entwene na mu da omo wani mu guase da God will surely take care of you nyakopon ba shwati nyame ni wama ni edo hawo nyame ni nkura na nyame ni waba bresa wona mu nanso ma woti ase na opai se so ba gina dia oma gina dia oba gina dia oba gina dia no kun din faudi e odia esrade serade anopai ohumo bono muao sinbe yade so bi eso bi a ohun ye wonye no asasi suo no bibi sin madogu bibi su kun fu wiase esensane ye wonne mu no woni boafo biara anopai wo boafo na urade wate anopai kama fo na urade wate anaba kona wo so hia ifri wade nchei. So adesio biara, unabe bane nchei, unabe siyo, ama mfaundi. Yanko, Psalm 27. Ose, verse 1. Awurade ne me han ne me nkwagye. Hwan na me nsuro no. Awurade me nkwa ho oden. Hwan anim na me nwopopo. Nipa bone wo sa me suo na wo tane me. Sɛ wo to to me besunsuane me a, wo wetri wetri wo hwehwe ase. Sɛ donche me so nsraban a, makoma ne ntio. Sɛ wo to me so sa, ɛnu mpo na me ho bɛtɔ me. Ade ba akwa na me sra Awurade. Ɛna me hwɛ akyire kwan. Samina medienina met me radi fee. Minna medienina met naminyankupun fee. Only one thing I desire in this life. Only one thing. Only one thing. Adi makuna me se radi. Never make a chile kwain. Samina medine wasasi sunyinara. Minimamati medisone bebane nim. Met nani fee da. Obi ordinary so ba wadi cheno tinyankupun nansiye. Obi ordinary so ina ba wadi cheno tinyankupun nansiye. Obi ordinary so ina ba On free nyango ponansi de biya dan koyare vo fro. Odin hu nyina mano serade. Wene men kwa jere mi nyango pon. Na usuna mendo mi humati o. Na usi adie bako pe. Na asasi isu mi yutre. Asasi meni diye chile. Makuma yine diye chile. Semena. Medini wa asasi isu nyina. Metina. Mewura di. Ifi. Wari mwaw. Na oma sa semi. Ento wakumasu. Wari mwaw. Na oma sa semi. Awutina dopeyi. Ema obaimbo. Ojie. Faudie. Ani munyam. Imiyara wabutri. Eni David se. Adeba kupena mezenjwe uro. Semena medie yina. Met ne radi fie. Namashe e radi enimi tie. Namajini mitrim na sori fie. Okurame. Nisi simu. E hunyada. Nwa demi huntane ntuma dain. E huntaye. Omame su jina obotansu. Nefebe ma mitrisu. Matamfuwa. Uchwa mwesi ya suho. Atamfuwa uchwa mwesi ya u. Omu pewa sew. Omu pewa kun. Omu pewa sew abrabo. Eka onkuwa nkawa gu. Eka onkuwa nkawa pratete. Eka onkuwa nkawa si. Eka onkuwa nkawa japade nilefu msa. Eka onkuwa nkawa ma eyeye. Eka onkuwa. Enka musuwe nwe chitembia. Eka wankua. Enka ribi abeye biara. Oh. Na nema njinae bisi basa. Eka wankua. Enka udi ye tembiara. Nisi wankua. Nisi wankua. Nisi wankua. Nisi wankua. Nansu anopaye mwanezo chile Jesus. So wadu mwanezo chile aje mkwano. Na adungu tuwe wanesua. Umesene devil ye ye. Enfono meye. Enfono maprane. Enfono meye chebiara. Wenya mebebe utidom Warebe huntani ntuma dayasi Na obe mwa jina obo tansyo Na oma mesu jina obo tansyo Obo tanwai Kristu Hallelujah Usina kunkon Usina kunkon Babi onembiara adonam Uriwe bina sama nene dosu no pijosi ya kunkon No adonam Kansen ninti wai Obo osyo osyina bo fuma Osyo osyo Wakwai Enyinamu. Abofono. Enshosu. Wakwai. Enyina. Okwambia onansu biyo duwechi. Neuye biyo kahu. Anamumbia otu biyo duwechi. Subinya jidi. Na adon watono so. Na wajine dia. E wadia semwe. Ebe duwechi webia wanembiara. Nebebo chidom. Nunyamie ni monyam. Abo wabutri. Ndwa so mwame su jina obota nso. Misi obota no. Ene Kristu. Kristu. Kristu. Kristu. Hifa na okoyi. Mami papa. Hifa na okoyi. Unyaba. Hifa na okoyi. Anama onansu ninye. Enyana bebuwa odebi yada. Enifa utu onyankupo nso. Na ji onyankupo nti. Na uya. Wakuma inabe toyem. Wakuma ebe toyem. Wakuma yi ebe toyem. Akuma akamese etia tono. Ebe yedi. Awusu yobi akaw. Umudia wunye. Oda krikra krikra krikra. Wene tia untumi nebiyo. Anapanya mesmi nshi unkwane. Oda abeda wati. Fare sona kwa fuswano. Fakwane nchense Yesu. Ma premit minzwa. Amanene son. Nintumi. Besi yame. No besi yo. Thank you.
1: Yesu kasa. Ebe dira yi. Se Yesu kasa. Ye di ba. Ba. Ba yi tinga kwa se.
0: Se Yesu kasa na manyina ye di. Na ni ye ni wompo no eba. Enti wa wo so aka wa wo da wo ntimi na. Akama sa odi nka wo ye mpa. Owu ye ma wo sene nkwa. Da bi. Dabi wo ye ma wo sene nkwa. Heaven puna kwa owu nye ma wo sene nkwa. Enkwa ye sene owu wate. Enkwa eye sene owu. Ti ni gidie Awurade mu. Na fa ho na tono so. Na sabu tantimi oti ngoda on said da obotan enhono botan so nte senate ye no senate ye hwe botan bi asu mfikire yawo mo ya bofra wonnyini otwam fie pii nanso botan no a na asu mfikire no era tutin wa se yemfa dade na yapai ni ya senu dia seti ho no sane tin ho oh chirobotan wai tonyu tu kan se me chire obotan bi obotan nu ne rade ni se o chire san obotan no a obotan no ene rade ene rade ene rade verse 6 na fi obayi metri so na tamfo a wo twa me ho achia so obayi metri na firi mu na me famu kase enka me so da na firi mu na me na mu enka enka wada wo enka me so me firi mu wo be firi mu wate me sei wo be firi mu wo be firi mu na me bon ne ntuma dan mu ayeye afode na mato awade senku jum nya me ye be ma ona utimi di orusie na di asayi na ye na bo afode ma no ewa ne wa yama me me so me kwa na nyina e afode ewa ne wa yama me me sika na be ma wo e afode ewa ne wa yama me nto asoro mu da e afode na wo ka na wo bo ma awade bo afode ma awade wate na nyame na nso be tie o tufre na se tie me awade tie me sufre hu mo bo na je me so wo ka se ma hwe hwe manim manim nti ma koma se wo se awade wanim na ma hwe enyi wani hu ntame mfu obufu empam okwa ebu afu ne wo ntume ntwene na nyame me nkwa je nyankopon na maja ene me na ejame na awade die o jimi kandi machi na maja ene me na ejame na awade die o jimi se wo pa afri asase so o ma menti ase o pa nti ase o mu ina ja wo kwa o si waja nyankopon kristo o nya oda ono ngu ono yensie no ono nya na ho ono nsika ansa Never to turn to the beata. Oh, forever the same. Forever, oh Lord, thy world is settled in heaven. What's something what are? A team also painting. As my heart is fixed, oh God, on thee. All the worldly yoke, praise God, I am free. My heart is fixed. My heart is fixed. My heart. Is fixed. Makuma team. Yes, any genuine. All for sick him upon you now. Makuma a team. Ewanimu. I don't pay Makuma team over the Mwati. Nichidi. Nankopo. It was my gentleman, a jamia. Awadi in yame. Awadi. Chileme kwai. Chile mo kwani na fami fa otimpon tamansu matafunti enana me emma ma sedia matamfo pe Ewade en nane wo ma tamfo san mo peda bila da e wo Yesu di mo. So wa tamfo mpo twa mo kina ka just a minute no manya wo a. E de wo Yesu Kristo di mo, yesuma wo nyame gya. En se wo di nyina. Na nyame Bible, nyame na dom no. Ebi en so so no pai. Ko ndie ne fa mu die enye kese wo so. Nyame ni mo nyam di wo so no pai. So ma jie dia e ba mu e ba mu dia ma. Ebebam. Oso nana me ma sere matemfo pe na danse krumfo asoretia me. Ne wona wo pe aniedensem. Mejimi disem me hunu urade ayem ye atiasefo asasi so. Obe hu urade ani ayem ye. Obe hu urade nepa. E was at as a fuasa siso anso wako wate se wunya ne pamfra that is what man prin kwaseman dontem debi nana me ka che masaf masse asasi wunya me nchira wo so a heaven ye kupin chira bia bio ye kutukelense bia because asasi akon nante so e street of gold sika wo kwasasi na kon nante so ntin futu enamu yi ye dru heaven a asase yenan so iska kokonko a etinyinawo nyinawo na wode aboa ameneniye ahodo dumie no ena to fafem foundation no wode aboa bujanambuo breadingbuo popobribrebuo aboa ahodo a eyo papa dumie no na omo to foundation na wonenska kokwasase so indi asase so na me se ewo so wonyawo nhira anse wu na wonya nhira de a heaven no den kopen nhira bia bio nti asase ne osi nyame nhira wo nyame nhira wo ha onchire asizi ukodi heaven a kristo na ofade nyina ato no so ono obo ho bai ono kra wo ono ofidi wo ba bia nambi asunji ne opo bia otime ye isanse wo streets of gold asase koko ska wo kwasase so nti oma oti asiye se ekurudi ba yawo dia nti me hu awurade ayem ye ewa tiasefo asasi esuo enze wade ma hu nanim onyam o ma hu nanim tie o ma hu ne kanie ewa sa tiasefo asasi esuo verse 14 itwa to no ma wani ne wade so ade so ye ni o na sho hu den na nya nya mesum kwa so ne sunno sende won sumu wade na won kwa sunu biara betun sa fro se be sunu wade dan nchen to beje wo sa sunu biya won kwa sunu biya bra na enu mu ensom nyame na so be chira wo amankun die so aye wodia nti yo se mo woni ne wade so shohode na ma abunye duru ane woni na awurade so anopai menim sina wote bi atie menim sina ogamani atie o menim so hawa wonne musa atie nanso be nya wri hyemu awurade mu na do wato awurade so a o nyamesmen kancho se be siu yi wate nyamesmen kancho se en siu yi sene siu kra yi no endete bia bia wonne mu bia na amane bia na mu bia no so wonye jidie unya rishimu ewo urade mu na do wotunu so a worebe mana bamu edi amao na ohye ne honi munyam ewo abrabo mu amankurundi ne fa wodie aye wodia edie na edo akoma pronsio edie na wohwe fwe wade nchei edie na umpesi wade yemao Isaiah 3:10 Isaiah 3:10 mon kan otne nini huse ibisini yi emadu wabrabo wabrade na wabrabo wabrabo ya kronkron na wabrabo ya tunu nyamisi yen kanchilo point blank fili fidi fili gadochi se yen kanchilo na pwede se insi uyi ensi uyi wati ensi uyi ensi uyi osemu nkan otene ni mu se ebesinu yi na obedi wone yeso aba awurade obedi wone yeso de ebe aba ade na wo bre na wontimi ndi bi sika fa wonsem nanso nyina wat mu sa fin ko na wie ne sika fa wonsem ewo afi mu 365 days sika fa wonsa se ewo afi mu no se wo tenas kwakuriti a beyond control ntumenti ase da why ena wo de ntim fa mobra enye wo o enye obi enye satan or several life o ma ntumi o ma nye useful person bia was as iso why useless nanso ano pai se wo unya gidie awrishemu nas mekọ yesu nchei ade so ntumi nso a melekọ yesu nchei a Jesus men can't say, ensu ye. Na tebia wone mu no, firi mu firi. Na yedie eni wachi. O semon kan wotene ni hu se. Ebese ni ye. Na obede ni ye so aba. Oh, obonefo nuye. Na ebe wie o musuo. Na wone ye so ade no, wore be man no. Nti wone bo ni no, na ne ye so ade no nsabeka. Mare mi nyama mi enu. Achem yenu AMB enu yatena ne fo dia bi rusi abane fo dia enti niema abane fo ye no wona wonepa niema efim ba no ene obedi su aba atena ne fo so aye warare nchen ni yema yesu no emu aba ene bidie bronsam abane fo ye adwuma ma bronsam ti bronsam niema ene o sabeka bronsam ma bia so ye no me ene musuo nko a ti musuo aba ene umbedi bare ya wotena ni abrabo mu ya pa yesu ya kran ya jenkwa ya botena abrabo no ba me tiasi be din ne pa biko ne pa ni frase a chede pa nyina efre bade nchen efre ha ya janche ne ba na oba nso a o maye me o nasimu oh what a fun a pay him fanawo what a throw oh throw oh throw Isaiah 10:27 O se Nadano ene ne Nadano ene anopayo Nadano ene mna uti asemi Nadesua oh adeso na kanu Yesu kan yeso wa mwa ejuma mwa sa na so nyina Nadesua be yefri metri so na ne konuya no me afri konso adesu obi somanfo ne komu bu oda obi ne beda ndaye mu na adesu ode ama no ne kunu ohuna ne buofu so ye be manso na yire huna ne buofu ntokwanko a omuku wiran osene mayina wi a na spirit ne gya na kakra na wonu ne ho sa adesu ne so no pe no wa wo sa ti bi ne mu no adesu be jiwa firi mu osone wa fi sample chire mu ene firi mu firi ne nya fa wo die ewo Yesu Kristo dimo so bagine dia o so bagie dia o se dano na de so be yefri metri so na ne konua efni konso akọ na sradie nti ye kasa chi onyankopon sradie nko sradie nti konua no pepa pai ene konua bia mpa pai konua bia every yoke because of an of the anointing the yokes shall be broken and the konwe biara a edian so a edian nya emubu na mpaipai ewo Yesu Kristo dimo pele minima mani ya wumu odofo awutie me mini ha obi a wofamu odofo awutie me minima desu obi a esu na mini nkoda na bi a wonnemu na mini nsu obi a wusu anajo na mini yawdie bia wo fam anadwo da suo mu mini ne wo fam ewo na ye mu nanso Yesu aka kire mpefe se ya adwuma brɛ na wo soa ye ne suo nyina ye mra ne nchɛn na wo ma ya home that's fana ina sembia ka bio fabra Yesu nchɛn wate sena tie biara bring to the Lord and leave it there bring it to the Lord and leave it. Fabre Yesu nche yi na jana wako. Oba manso an biyo. Manso. Akame sabre wabia. Na osu nema na papa bia odana private car mko sia no fabre wei abrona tena car mko car ne mu fenti won person ne kenten be sim na kenten sansono otekar mu bar kenten nsono ana man no hu o he drive me no say ah mami that was no man say abrona adan o say ah meba car ne mu ofre me kenten dia e fi pa ain't me kom o say ah ma fawo dia fana man sim eno de simo bebre akwa yesu ncha so demo okwa so ntambi akwa sida joda brother ukuda yawoda fieda every day impaibo half night half video night video okobo mpaye nanso ni nyina no o nkosiaga ni nyina mu shibansi sense ono ada so suna de so no anapai yesu men kan chira ose ukomu bu pronuncio oba bonu jinse yesu david ba yesu humobo brama timios otiemu na nifra yesu mo fra na mame obai oso di na pese me yema yesu mo sene nifra yesu mo sene nifra pero bi sense o pese me yedi yema o oso rebuni me pese me hunu ade e ne wade mo wani mie wade mie wani na hunu o nepa ayira nepa esi wonche a o hunu no e wade ma hunu yedi a esi wonche ye hunu no e wade ma hunu na pa yi na nyi nkurentie emfa emmao ewane ma asemi ameka akire wi anopai emfine ho nkonkon tumi mu na ensiesi wabrabo emma brabo no yesunko na eni wachi wa bia onan biara ujano ni wachi oni wachi okwa wona nso wona ne osori mu na nepa emuso ewane ma nemremmao yesu di mu ena mabo mpa yei amen.

0: Abono nsia Ghana de shema mama munyina achi mu akwaba aha ye nshira 104.5 asante mantemu na yebutu akasie mu nsem nyina da ye de ebrewa no pensem hodo aye nsentrofo sokoto papa tisi montreso wonom koboa boa no bibura hesuo ne asemfuo yebura kofia dudum fe wasem kroji sa so de demo communion ene ye beche ni nyaa de ama akasie firi ano mu atwemu asempa ne 4.7 adum 106.3 afinso entintem fidie suya nam so nshira 104.5 Facebook affiliate stations be bro ha and o magic as yet to atri via se fanda ba bia obi bia etienka na no pay ensem hodo a ye de be sumu de be dimu akotri bi ni se adwuma kwa wo na hwe na wo motete nsuo ni emi ye bi num ne fire dru ba mu de ba na eja yetimi anya bi wo mfie mu Ghana Water Company wonum dream se se de atwa pente na atwa pente suo su frem mema ne adru no a kwa ye ni ade a ye se no no amensuo hu kwa twi ne mu nsem hodo nyina no ye de
1: na sasu so na kwana badie ewo ensem akwantufuo ani achenkafo mo kire mu se empebi no ka ni nyatu fi station wo pebo se kwabani asori agire praise the lord
0: hallelujah
1: ah pichi na sasu ye de adiade a wo chen sa de de yo na kwoso no Ghana mamra etia
0: enu achi nso ye bebo e de awura ensuiri ay kwoso ewo mamu ne ne mankra sofo wonu mani atutu akwonsem bebo pa ye se besi dwa mo mu ne dwa na ye besi no se besi ni nsuo so sasasi su akoyansem
1: ani asokori mabbo yadube bodwam ewo mensini mu na wajem sesisia no watete nkorofo amunim juo madare papa papa brusuo mu sadi ebeya uti ufie bebia wasi udan no enjuo yirifa wa ni atimi abomade ayuntempa so na sabi watwa na monsia do ne mujire mu yedeba
0: ni yawo mfa menka ho na sem bika wo hu ni abuabo ano ayi ni nyina ebesu wa do pay ewo njira 104.5 adum 106.3 na sempane ni 4.7 no panu nsia brem kase ye de e ma wo hye ne nso se wonim se ansa na se beba fa be hunu dwem ne fu bi metri ene ye enkwan eye da na chese wonzi
2: ntie de radio asia no pe ha ne de si ana pe yim pa ye de maya busia fo nyina afi e bom pa ye maya mero afo nso wona wo yare a wontimi nsore ye ma me ntie ko Wade emfanensa enkano na wade mane pa faudi na pomden ye mame anti kokonya me emfanensa enkano akoma so ade ene abisi ana bidie bi obise bi wade mane na wonsa enkano sa na ebom pe mane na jase na afrika wade emfanensa enkano nyina no fori na me emanensa so nso efene na twere bo twi nso ebe on paye se nyame asunwie ni obibia chi se kwadwuma nsa o yame nsa jawo no yire ene obusue ni nyina ba wonim ba onyankopo ni se wade mfa ne nsa nka won man patricia na afi mabusua no wade manensa so kunindi enye obibia de mabusua fo nyina nso and myself from a deeper level of church. The Empire Moments of Arden Show will be a. Once you have your honor, you see.

0: I go, Nabia Nihana, Amataya Wana,
1: Ame, Wane,
0: oh, Doctor, ne, Brum Nya, ah, you, Napamo, where are you? Na wupa ndisi kani ni wa wanu bebreba gumba sisi.
1: Ah, Doctor Ban, asa we di ya nsi ka krabi ya ni ndeni nga. Aya ni mkura nsi ka.
0: Oh, dabi. Na pebangi bina koko sevu we. Na ye di ya ngura mfuwa da tuba se osu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa mata bange. Ah, Doctor, di wa kani si osu nzino.
0: Oh, dabi. Manga sa. Mba yini pre ganta ya we na kine dandeo na. Danda ni ni ya dote bena bano. Kuni ndia midi ya oba nisi ka krabi ya hunze nze mse dia. Min di hujai.
1: Ni ya ni ya bomwe na mu namanya sesep
0: jo and ya na tabi what de san se to ma area teachers cooperative credit union betwani ti aka ne dat ku yesita krabia ba tani ya wa ba ma manza ye nya so mva so uni se usika ne wa bua no de agumba isu hai ku betim dia kwa ko bia ka so ba fani se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chere se usika ne ogumba so yi ku betim dia kwa ko kambanga ki jetire hu na be dia didwa na se afeso a dododia ne aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be ho fixed deposit account ku du sika ko to ho na wa chire be mre dodo ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma be bire afi ye wa ni da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se bo so ni bia titaku ana se bo afato wo na mre ne wa kwa ho hia hia mu wa kwa ko yi wa de na u ni se be sa be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so Nasa, the my area teachers cooperative credit union, betwani aka ne dat ko be ma obosia na odia ko yowa yie na wiya wo diskaka be tre to bre afi salary loans jese ya ne aya ka tuya fa dat ko bia ye be ma obosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni ana ka tuya fa controller bia within 24 to 48 hours na obosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je obosia na afi fa ko tre wo juma kini sa so ni akua fo ni adwadi fo betima kaya ho abom ni aba ba je bosi ya befre ni group loans afa overdraft san so ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash brana bi ka pudu obi ya ni hia bra ba jibi
1: na doctor pa se nde se wo no wan ganjira nda dada na mehu be he
0: o beti akwane de nwa jira kwane kora be ya drop ba bia na na du poku to ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be san so bu beti akwane bi wo sampa gosu wo mfie Kwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabukum, and Office Savia Tiasi. Head Office Angasakide Yadoma Hingu. The manager wa Matra for Mesu 054-207-2719. Afe 020-770-1660. And I say, accountant is 024-629-7285. The Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That could credit unions, you know.

0: sem bua fatwo na mmere ne wakwa ho hiahia mwakwa kwa yiwa de na unim se be sane be mabosia so de de wobosia be fra ne se funeral loans chese mmere ye bia bafia ni daso nyina sa do ma area teachers cooperative credit union be twale tia kan dat ko be mabosia na wo de akoyo wa yie na wiya wo di sika ka be twale to bre afi salary loans chese ya ne ya ka tua fa dat ko bia ye be mabosia sa so ni controller loans chese abana juma ye ni na ka tua fa controller bia within 24 to 48 hours na bobosia you ready afi business loans adjuma be ne ye wo yo bra na be je bosia na afi fa ko tene wo adjuma kin sa so ni akuafo ni adwadifo betima kan ye ho abom ni aba be je bosia be fra ni group loans afi overdraft sa so ye mobile money sa wo pe e cash ana sa physical cash bra na sika puduo bia ne ohia bra be jibi
1: na doctor pa se de se wo no wan ganjira dada na mehu be he
0: o be ti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o be sa ni so bu be ti akwane bi wo sampa gosu wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na ofe sabia tiase na head office angasa ke de ya doma hinguru le manager wa ahoma trofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so de 0246297285 the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union. That's cool. Credit unions, you know.

0: na wuhia me ba cho wuhia side tinapa ne de kan ka ho emo o wuhia ti ro type bay me say enye ma efa provision ho de ma me no
1: abusu chao
0: wa sheda wa ye selection kama kama kama ne nema e ho te papa papa papa wo nye ba bia se ye ma me grace chema enterprise said the agenda na ye kano I think say japekrum haya na obehuma me no otra abortion ho a ko woni kakra won say
1: ni faso ho a
0: ono kwa ne shop no edane
1: obo ho kutu
0: ne shop no wa bie ne edane
1: no bo ho say ba
0: nyo bi na be kire wo shop no efe pa ufira na wo ko ankane agenda won say bank na ye den commercial bank
1: commercial bank
0: ankane commercial bank e wo japekrum ufira ye ma me ne ho a na wo ko ho me ba cho ebia na wo a chichiri benche je number na anopa yi frema me na ye ne ni eni nkomo e ne number ne
1: 054-31-2222-06-054-31-2222-06-054-31-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-2222-
0: to be a auto and do more, yet the motor kin kwa kujao.
1: Occupy me and so free.
0: I free. Sell one sesso, then yame a crack room in crack room.
1: My hair store at this year. Umbe babemram.
0: Bavia, yako. Na ajana ni yewura mu no na God is God enterprise. Nyakopo wan dia fe ba kwa kan mfie ho.
1: Wow. Obewu dem.
0: God is God enterprise.
1: So teba.
0: Nyakopo wan dia
1: ajana ni ho.
0: Kan mfie ho. God is God enterprise. Nyame ye nyame.
1: So teba.
0: Enei nyame dia fe ba ko akan mfie ho. Na monya nte se mampokuya be si fom na wa yubi kakra. Eti mampokuya ba be si fom na wa ya sadi re maye nte won kawai. Ye pon wa ye nyai de ni monyam akota
1: akiri.
0: Esan se enye bete se nyame dia fe ba ko be ka won fie ho. Ade achi ade sen kwa na ade she bi eko.
1: Eko.
0: Na nyame abo na ode afe ba kwa ka won fie ho a ye nkunim die na enije. Enti yema God is God so
1: tirin kwa.
0: Tirin kwa. Yema ne tiri nkwa.
1: Ani nkwa.
0: Ani nkwa tenten.
1: Ahodini ye
0: din wo bibia bi wo.
1: Ya de nga ho.
0: Happy birthday, Ekomano. Ajana ne ye wuram sano na God is God say yemra na ye meje hun appliances ni na bi. Se unya differences a hodo type bi a opa bi a okwa.
1: Mhm.
0: Ubenye bi esa
1: se se kete.
0: Kese ne a kete.
1: Kete.
0: Kete.
1: Mhm.
0: Kodiva kete.
1: Kete.
0: Aha, opa kese a na opa kete. Ubenye bi wo ho na bi a kama esa se wie bo ye benu suo ma ye minima ye dede. Ye wuram ye God is God wona bi a enye kama ye fama ye. Me ba cho se unya standing fridges. Type bi a opa bi a okwa ubenye bi. E ma na unya hair dry.
1: Mhm.
0: What dry standing one ni no de biaba ti se dry dry no
1: bon dry no wo no ni e be de bebo dan ho ke
0: awurade e bi o kwen no
1: ho a
0: wo te ho ye de atara ho nti wo de uti ni hye mo
1: wo de hye ma na ke se wo te ho kwa
0: ai e bi o susa na usisi ndi wo ntimi ntia so ba so agina
1: e
0: no se wo de ye de be hye o kama kama
1: kama kama kama
0: e na e wo de e kura wo nsema e no so
2: usisi oya na wo tenate ana so de gina
0: usisi oya se bi ho wo ntimi ntia se
1: oh sisi ke ya ho sisi ke yo gwa ho do
0: sisi no
1: sisi bi
0: ma ne je ye ne ya ne tena kra de
1: odene
0: sisi ke ne sisi ya
2: obi ani sisi ye ne ya ndin gina ho
0: oba eh asa me ne wo kan ma wo bi o sisi ye ya no so agina ho
2: agina so no so no yo ya
1: no ma ma ma
0: o tena ho an wa agina
2: obi ani sisi ye
1: ya no agina
0: agana o dia te ne se
2: do ka kire mi se
0: agana ne
2: sisi ye ya no agina ho me njun de
0: agana ne ma wo bi o sisi ye ne ya o tena se a
1: o dim de
0: agina ho agina ho
2: ane je so oda ho
0: ma won kwani wo hudi oda ho wo de won kwani wo hudi oda ho
2: ni sisi ya mi ya gina
0: ye kwe
2: ni sisi ya no yo ya
0: bend
2: ni so be gina so
0: ye kwe wo de won kwani wo sisi ya utimi da ho enti ye ko enti se o be da ho
1: wo be gina ho
0: se o be si ho
1: te fra fia se ne
2: wo de
0: ba tu wo de edi wo chi a o be ku mi o enti ye kwe na ye kwe je sa dry sa hudi o nyina bi na bibia enye kama en fama en me ba cho unya center table dining table type bia brand bia color bia o bia no o ko menya bi na bia ye kama sound bar yenje machines na emunya de na emum ensim na onka jo se yaso di kan ye kwada da da da da e God is God enterprise ye nwura mu na e kwaji sa cha de nyina bi na bi enye kama ne border form me ba cho unya tv ahodo ni na bi type bi a opa bi a se unya 32 ekwasi 75 150 inches ni na kwa obenya bi
1: opetiko pokura de ko
0: obenya bi amon me Canada o obenya bi sa so na decoders type bi a se unya strong master super boss combo type bi a unya bi a okwa ubenye bi esa se World Cup na ye boy ye hwe bo
1: kan se nkofiri bi
0: kwaji bi
1: o
0: ye promotion so so
1: fofofo
0: kwaji bi na bi anya kama
1: ye wi a afa nko di agina mu ye ko anwa ndo ma di agina mu
0: me da se ye kwa se wi ya fridges ana ceiling fan type bi ope bi a ko benye mi sa na gas oven all types ubenye bi rice cooker e ma na wono aduan tentem na ope tentem no wa sell se wo ye tentem na ba wonye bi agin tentem enti sell me chia wan pa mo pia
1: o ya ho
0: o ye good too na duane de o kye na pia ne ne nkwan kye na pia ai
1: apia so ho hinu
0: stella me chia o pa me dasi ya mi shira ona nya me onto nkwam
1: aya
0: me kai ja na na twene kon obekwan akasem me ba jo unya plastic wardrobe what metal wardrobe ni no tombi sana office chair office table dressing mirror sie sie ho na ye hu se wa sie sie hu se da ja na na fa ne ho ene wa ye se teten teten kwa jibi wa nya mirror kase pa ndi oba ohu na chi
1: Ohuna ni
0: na God is God enterprise na that romantic ya. Sana cylinder 15 kg, 6 kg ni na type bia ope bia kwa wonsa e ka bi. Mbajo uhia ring light. Ene he TikTok ya ko si eno a. Se wonya bia utwa nyefe.
1: Utwa nyofe.
0: Kwa jibi. Na osusu wetin wetwa na bia ye kama uhia kettle, carpet. Ni na otombi. Ene ma na dozo. Fridge guide, TV guide. Ni na se yedum light na so yedum na so a wa hwe wo ya.
1: Preso preso.
0: TV ni be se fridge na so. Aha, kwa je guide ni bi na guide wo.
1: Sa.
0: Se power na e ba, wa so power ni mama wo.
1: Sa.
0: E bia me ka se wiya firi ho, wo ba wa num TV.
1: Step down no nyina.
0: Ah, step down no nyina o
1: toni. Nyina o toni bi.
0: Ye bo fo fo fo fo. Enye ma na dozo.
1: Dozo.
0: Ono nkwa na ode bulb wa wa so bia ba jama south wa yedum light ya.
1: Yeah,
0: so, na ye.
1: Se go.
0: Eh God is God enterprise. Na shop ni ye ma kuma ko. Enai
1: biako mienu mienza nai
0: mo jape kromu ye opisa asum ye ne jape krom Presbyterian Church ne edia ni mhwe ewo jape krom bo pona pampam ho a
1: wo firi he kwa wo za bengu ho
0: ai ye ne presby asafo ne edia ni mhwe
1: amba
0: wura mu ho a wo sabe ka ne me nyina bi eno achi nso so wura mu ewo drobo Ufri IT house wa na wo God is God ho. Ye ne ifad wo na etwi so. Ba bia me a me wo fa ya kwaten e ma afidi e de pan nema yi. E ho na yesesi.
1: Tokrokim ho.
0: Tokrokim ho. Enti wo ko so so obeya bi. Sa na wala beba che mu ho a Emmanuel Phones. Ba bia ma me ne ton koko no. E ho so so uru ho a God is God enterprise.
1: Kiso oya ho a.
0: Sa na enuanom nkramu fo so so ho na wo fri nyame.
1: Be fri nyame.
0: Enti nyame ye nyame.
1: Ho de babu wo yiri wo yiri ka wo yiri wo yiri ki.
0: Ah, uwura mu ha. Ehon so God is God enterprise. Obutu ohonum, obenya no. Na uwura mu MC ni junction ne so ha. Highway.
1: Highways.
0: MC junction ne so ha. Ehon so obie kase pa.
1: Kutu.
0: Eni ma yeke ni na bi wo mu. Ope mattresses ahodo. Me pa cho queen size. Ena king size.
1: Nyeche na for body ekibi no.
0: Dabi.
1: Oda so a onji mo yo ya.
0: Dabi dabi dabi dabi. Dabi. Oda watch the na China for the Fabram.
1: Fabram.
0: Fabram. Why?
1: Sane.
0: Watch na China for the Fabram.
1: Fabram ye beje.
0: Fabram me meji.
1: Sky be mount.
0: Ai meji me da wase. Aha. Enji ye for God is God enterprise na bi aja kama. Me ba cho the number no eh 054-364-364-09-39-09-39-054-064-364-09-39-39-024-0246-96-94-94-91-91 Yeah, God is God enterprise. You better answer na bibia ye kama.
1: Wow.
0: Aja na ne. Na me bua kwesi da eh Father's Day.
1: Yeah.
0: Kwesi da eh janmu na moda.
1: Me e be nyo ehwe iwo ni. Ya ba. Ba che be ma menum ne ma ba wi. Be jema yini ho. Iwo ni. Yo. Nde kra ja na ne mamba ma wase. Happy Father's Day to you. Ongomo. Yenwa ne ya he.
0: Enti aja na ne oye aja prekope.
2: Ai kwang.
1: Nge se woka.
0: Aja.
2: Bre anzana. Homa be husuru.
1: Ne
2: ne. Sanga na bia
1: so. No free bia.
2: Wote. Boss. Se wo ye homa na wo fifiri forma. Na wa nye dua de okosoro na wa fafa.
1: O bai
2: da
1: na wa akosoro. Wo ngosoro. Ange se wo wiya form.
2: Aho. Ani obe ne nan na masasa.
0: Obe na masasa so sa.
1: Ke so sika be bere sika be picha o sa.
2: Ya na attempt ya. Sa Father's Day no ba. Ya na yen regard no papa.
0: Da bi yen shebu kana.
2: Yen fabu ma Father's Day no
0: sa. Ya na yen shebu kana.
2: Father's Day no.
0: No kre.
2: Na I don't know. Mimi nimara.
1: Yesu ya ni ebere o.
2: Sa de abibifuo no ye yesi ye hu no. Sa ye fi
3: sa ni da so FM.
2: Ah, Benny Bewo Manu, I don't know. And in the manami can say Anzana Anzana Humabe Musruno.
1: No Bibia
2: Biaso.
0: No cre.
2: Gos Obabia ni one and ngwa beti mao.
0: Dabi.
1: Neba yini so ngwa ni hone so ngwa beti mao.
2: Sanet ye.
0: Okay.
2: And dia ye nipa mi nuno. Nebe kambe buma bewo.
0: Okay.
2: Ba Edru Mother's Day noa. Answer mammy for bed and ya na ye songo na. Me dia me nfa problem no ma bia se e ma no ne de problem no
1: me ke be no ma yidi o
0: ba ye de
2: eye by their influence of the children ngula no ma me fo no kwan a ba ne bi gura no be wo ho a be fa so be ka papa fo no be ho asem no
1: ke so kan
2: se wo wo ukunu na wo ka ne ho asem papa kire wo ba wo ba no so tabia obehu papa no se ne papa no so ye ne momo a wono ba no wo kusu be ma no to tise tise tise tise no na ewura akora no a no no hote wono ni
1: ogudura ni mu ojani tim
2: na ewura ni mu so a automatically obehu se bribia no ofi se o papa no nye na ahunta se ne ewom sa asem we mi kan kese pa ni se se akola bi wo ho na one ne maami ne papa beti kura na akola no ye mbunso a esen se papa no no fi se ne ni ye aja ne ne se se bibibi obo ho bandi eye papa no ne beka akola no ho asem no
0: okay
2: onya de na no kana sem pe o papa nye
1: baba nye
2: ama amino isa se ono beka mo asene papa no kora no ono onka na papa no esen se okoka akora no asemindi akora no afa ne se ne papa nye
0: okay
2: ne papa tane nani na babo so se ajimi san chichira bofra kuma na ntiaso ama abema na firi ne ho won akora bia ni ho ne wantene ntene no a ɔno abeti ma tene da
0: no krepa
2: endi ngora be ye ne be no atansia ya na be no ben dan vri kama se akora ba tene tene no
1: anase ba tete
0: wo se de ba ye ne no
2: ba ye ne no
1: tete ye ne gone ne ba ye ne ne
0: okay
2: so wo ye ne obi a ɔdane ne ne obi a ba tete no
0: okay
2: ote
0: na se se sa ne ma me nsemie no na wa
1: ka
2: yes
0: okay ma
1: ye ne wo tete
2: akora bi wo ho a ni maami ma ben gana sem se waka o jete nye ni yem ne ndi se waka akwala anwa se no ufiri wako ya pe o wadi obe kachila akwala ake ndi oba sa abribia akwala anwa maami no ayet se aachane anini beke ni se waachane baboni no
1: ono oche ni kupi
2: jete bribia abrena abrini na sa akwala anwa ayet se ni diye ben gana sem diye obeye no onye kura oye ni because why ni otia no odua na osiponi dingana sebi ana maami no so a ono so sebi obekake ne so ne ne oye ni akwara anu yi edi ba ma bi anya

0: nkwaranu bi no emwa
1: enu
0: ne de yenne ama nkwaranu bebre be ne ndete ye no
2: okay
0: ndi se be ka kire oba se onne ndete ya in fact ba di wa tempa pa
2: ati se ba ko a chidi
0: yes obi ka kire so oba ne ndete ya adi wa tempa pa because what mo wani ngu oba no wan ndi se Father's Day no oba ma me fo no se se wo hye ngora no kutu pa se eh yawo ya wo papa abiro dabi ya okura na ye bedi kura odene jesu okwa burum sa na waba na ho de ho mi anhwe se ba ma ni fie ya fie ho no otese ba no be yode na nso betwa ho abre
2: Wendin,
0: papa,
2: Wendin.
0: Nyeni nyina no betima paja.
2: Dabi.
0: Na fie ne ba ma ya mbi no.
2: Emu ehye.
0: Bonse. Se niamma bi akoso a enjere. Ba ma no kofa ba na ba no susu mpe.
2: Bede
0: ba ekwa onjere na bede ba duru.
2: Na kure pa.
0: Na se ba akofu akofa ba. Bre wu mpapa.
2: Na kure.
0: Anganga se ma me no ngua da ba bia. Ne ne oyo no.
2: Na kure.
0: Bre wu mpapa.
2: Okay.
0: Edi ya ba sere ma me fo no. Momva dwem papa ndongola no betim.
2: Okay.
0: Ewo hukunu mo. So okunu ya wo bone a. Enne kwansa sa bone no okunu di ayo no. Oba mana kodi ngora no betim dem.
3: Any that so ewo
0: hukunu. Wo ma me no dia. Onu okunu no bibi betim asi hu ndem. Wa ya nyumba kuna na dia start program no. Ose ye kwa ye bayi. Oyira adakro bibi besi. Bibi betim asi Unu ukunu no hundam sabe bi ne asi unu ukunu da ne anzi unu babendam enso maamefo no bi wo ho a ane okunu benya problem a sa problem a ane okunu benya no obe spread afane ma no nyina be mu
2: na chese obe fere nkra na ahia
0: obe chese obe dua saade no nyina wo ngora no be mu
2: okay
0: ama papa no obe ye nipa pone kese e Nanzu no sa ma mi kure ya no ne papa ho wo sa angwara no.
2: Wo ne no ani wo no.
0: Endi no ni nipa boni ya no de no o de wo ngura yi.
2: Nipa boni na.
0: Papa nipa boni ni o wie ni o de wo ngura yi.
2: Eno a no.
0: Na ze ni o nga o hu ni ndem pa o. Na de ne o ye nipa boni o te sa. Nne ho a wo wie o ye nipa question mark ya. Se akwara no nyandafo bi o ma nga o te to obi sa ma me no. Se a ma. Na se wo ti kase mpapa ye nipa boni die.
2: Ono a.
0: O yire no tena ho ma no no wo ngura
2: bi. Okay.
0: Go se akwara no bi. Dia ye intelligent pa no. Geza obi sa ma me no.
2: Okay.
0: Wote.
2: Okay.
0: Nanso. Eta ma me no bibi ba ko na mi e bi a. Ocho ne papa no bende man dia se anya adwuma ndi.
2: Okay.
0: Ha? Na a otete odua.
2: Bibi e wo nkura
0: no. Bibi wo nkura no betim.
2: Okay.
0: Ebe wie na nkura no be hu papa no se.
2: Be mu no.
0: Ne ne wo pepo.
2: Be mu no.
0: Na papa dia ye nipa bone sa no. Could you imagine say home make atena ho awu sangwara dinina ndi se no yenipa bonete sa dia otena ho yire
2: okay ejana na me da se eh mame kwa akrabo ne tachi ho esan se eh ye ka sei
4: nzembe
2: ri ma minni kan pa na me fa na si mu druma me apa wo me nana kwa kunkatia nana happy Father's Day nkomo wate na de me kan na se nyankopon on tre washi mu on to nkwa mu na omonya hode na ubra wa brain nanso so wodi somfa so esa nse papa e obi o
4: ami
2: oni bi o
4: obeyo
2: ona nwura na nsuo e buru no na one ne yire e to da bia utimu se akomompo ne mu asem eden nanso ne nyina mu no e be didi okwa obo ya hwese ya kukuru awia den ne nyina na papa na mu Ose mini bi nanso me de ma hoode aka me di amam.
4: Me di ama ho.
2: Ona nwura mu na de ye me ya se da stem bi. O ma e kona fu mu na. O twa ka shu nu mu sa. O mu se sa bi wo ka shu nu so. O mu ho gini
4: gini. Gini bi.
2: O mu na e se ka se ka se ka se ka se bi. Ayi sisi o mu ho se ka se ka se sa. Sa na o mu wo ka shu aha ne so wo hu. Ti o des ka bo ka shu de mu twa se technic sane nyina ti wura na taade ma by force.
4: Wow.
2: Enyi nya me anka wo fu mu. Ne hunna kokoro ye ni nyina mu nkura nti de ye bedi nti na se enei eye agya no moda mini sika de nanso ano no ewo ho
4: sane
2: de me kan nyane se nyame hira no
4: kesi pa
2: me ma me odinu bi aba

0: Dada anu ehun bibia na ho den ewo e ma uyi ni ti ma Samson how ke se nea oku gura mu no anya ha oketwa enu bi ntima ye kase se obi kan se mi kire wa adwene ho mienu mienu na nzo kai zunu nze tama Samson nitinu ehya asese efu kakran kakran osra rade se Oman ntora tamfo so rebra preko pe no Bible di wan dance yesse sa da no nipa mania Nyankopon nam Samson so ekun won no edo so sene bre na Samson ewu aniwa enti ne ewo dua no kan hunu se wo dua dua ba ebe so ababone so ama ebi ene wuni ni sa but arade nam na koa so ede sa asem na ba se yen tufo na twe ho efri adwemoni biara e bo opunum mie no man kwan man tenabre yenu yenu makromfo yenyina ka ho oto aso aso be ko wani ma obese Samson wa ho de besa ye be chew na emwa ho Bebe obi a nyumefan arode namado nso edike ndie e boy kokko sabrepo na ya shaase ewu acheye nanso sa nyome edaso wo a etre na eye dodo na nipa ma nyansa pa ni nimdie a bronsan dio ma nipa sa onfa ni bone no edoso sa yunti bebe obi a no ma wani na ho na bronsan amfa oso Anselium. Nana, odi fu doctor. Anyum refain.
1: Ada Roma.
0: Ansem no da ho. Kendie.
2: Any da so, e wo homo bia.
0: Na da da ni mi na kokunu na no mi nsem abeto no so no, ano odene. Na no ye ti se, nga ye mfa light nko. Emsie. Ni nse eduru MC, eri peyinfo asum. Enenso, e fie da fofo.

0: Yeah, Moby. Since the seven books of Moses, no.
1: Akola ano kitabi sisi ya Amerika sayi.
0: Hey.
1: Yeru wa muwa fanditi imu. Chira wa mu. Aya asori muwa. Ubiya uwa ya galasi sahabi anaso. Unyesika kuwe, unyesika. Babi wa bekane. Nye mabi wa haba ye. Wode akunya sika. Nimbisa anse na sika nunya wode beida.
0: Wode beida.
1: Chira kwa lake 12 yo. Only 20 years. Owa sa society nu. Asi abrosana tuwa sobe miyensa. Na kase papa bi. Sisi na abrosana asa. Nem se din yina obewu beja no ho
0: beja no ho
1: nin yina mu no obewu aja ho
0: beja ho
1: ndi saade ano be mona mbo hu nche yu hu frem kra sabuk suno wo pe bi ata ne borden no be 3000 Ghana nso nipa guso oto bruni no de abeche kwa etu fo se brasa asore nu na wetim de aye adwuma ubenye sika wo fre sentia sika beba abofo de sika bebrew hey ana Abofu wa mugu wa sana, mugu sika wa ho. Na ya suma ya ebreza.
0: Ya ebreza.
1: Hey.
0: Asaba.
1: Nyami ya abofu. Ene ya mungi ya muho.
0: Mungi kama ho. Kwa
1: ya chare. Ya pebi ya di anniversary.
0: Ya di anniversary pa. Ya di bia ya uradia juma pa.
1: Papa bi.
0: Ya sisi ya sore dain.
1: Kese bi.
0: Sisi ya seni yeguso ya kosu yi. Abu abu wa. Ekuna fo. Nyanka. December ya afi kura de November o December na
1: December na
0: December na 26
1: na mo atugu ba bi
0: ya
1: he
0: abofo
1: ehun o
0: sama ira kwa na ewa
1: sa abofo we nyame no angasa anzo abofo akura o ono a o ne ba ho se ne nana aso kwa ne nana ho ko kasa chire no ne nana amba Abofu ono biti mama odie. Nyame nwa angasa kwa nana hakasa achire nwa nyuyi. Ho. Waso yi ya watu nwa hoi. Wui. Ubi kwa ti asore no. Obeye retrasi de api bibi. Kwa chim brani mu. Kuno sebe asore ni biti mu. Hey! Hina nipa ni chire yi.
0: Hina nipa ni chire yi.
1: E biya sana otie. Mini mbae bobi ya anajuba yese dumi yunu na nipa na asore. Wade kurana niyema. Wade sese form. Kudibi kwa shaha, dibi ya kwa shaha, niyema ugugum.
2: Eni daswo, ewa homo biya.
0: Ewa nyabe.
1: Dia no binya.
0: Dia na obinya.
1: Wo nya hwe o. Se wa kuma no mu ye. Adwene no mu ye. Na mu ye fan a. Nyame no obedi dwuma. Na ebe ye kan so. Ana wi ase we ya wo mi ade papa bia so so no nipa mbew. Ade bia ye papa nipa mbe. Yesa ne enye no. Sanse nipa odimrika. Nipo utu mirika pesika. Mirika ndendem. Ubaba ma ako sku. Biwa ho, nye sku unu mnu ati u. O dere nguwa. Oye niema. Otuone oku wa mame. Nesike ya ba. Hifu ono debehe. Mwana no debe sike behe. Oya ni hwe anyi. Nne niema ekoso no no. Yesre mrande ne meba ise. Mbetie nyame afutuo. Mbetie nyame kasa kire. Na etima aboa mu. You hu fri niema enzem batam. You hu fri niema endrenum. Na emwa. Kanana ni a obi oya ade bi ne ka kire so ero be kwa ahimbia ne ho opose pyesesesesese
3: yem sisi
1: oba ko dwanto sisi a
3: sisi a enna manya dwanto afo hini
1: ne are famko nipa wo ha no nipa kro no ane wo ahimbia ho na akasa ne court kro nipa nzuro fam kokoto wode no kwa
3: judge no nyi nipa
1: ne guho
3: sa no ka
1: nie ekwoso bia no afutuo wom no
3: yemfa
1: nipa mva wo senyame kura tu na bodie nipa oyo omumienu no omumma nganya nyame ne nanafo no safo
3: ni nanano wa
1: enso
3: getu omfo
1: amfa anya adwuma yanone ne ekuti aye no ne kan radio su bibire no mududu osana wafa bi wafa bi nshirankam
3: amen
1: na min shirao na on tre washim na on pajao wa wo so verbi no adwune yo se babi ya wani chira no wani chira no sisan wadwune sasa
3: ana ogusu akase bia no na amamfo na de ni mara de sania basia e world wa chiri ho no pushie ni be pushi
1: fra na ofra
3: keza se opeso bemunde
1: keza fatu me
3: nzenu banu nyina na mahu se keza kunya so ofishin jina de akwanya na bantema na osu ebure muntem
1: ye uram ebi anu aso dai ana ni aye kan osu obi ka ho a ye bue kwan se obetima abam na aboa wo na ye ndie we ngwan se ba ni beti
3: bi wo
1: ngwan se ba ye ndie ye tufu ani pamba ne ni pa ya na ndire so ba ye no eno ani ne oyo ebere ne manano akoso ebere na abusua akoso ebere ne mane yatim ya akoso kuro yatim ebere na akoso abusua yededam ebere na akoso imu abusua panyire yemu bia na sewu munipa ebere kanena nga akulawu bi firafu moba openyin ne ogene ne made kofi na kan nyame nshira na na nyame nshira nne bi ni hobi o oshi akura wa heyo openwu no no ma ina to akene we yadi yini na yadi nyangoso
3: la no so ai sisi e
1: Atie from them.
4: Okay.
1: Hi and that so FM.
4: Atie for album contentem so said the name never is contentem no. Okachi si maba kokura that is me found. 0546637474. Me ba cho dire be okasa free. Yep.
5: Kwasi bo kro me ba cho di.
4: Me ba cho afide no from pa ma woni so akraba me.
5: Oba,
6: yɛbɛhia odin no na nka yɛne wo adi nkɔmmɔ akyerɛ yi berɛ no nti ɛnte saa deɛ anka
4: wasɛmwateatɔ nti mayɛnkɔ foforɔ so ntɛntɛm ɛbɛakyɛ wodin no bi ɔkasa fri kwabra boaten babiani ha mebɛakyɛ yɛnkɔ Enti sɛ de ɔso dai no saa na ɛsɛ wo ka na ayɛ sɛ deɛ na akyɛsɛ obi na ɛka kyerɛ wo nti sɛ deɛ ohu wɔ dai no mu no
7: ɛno deɛ mbɛne mdae mkoraa
4: ebia mesɛ wɔ dai no sei na prophet atim akyerɛ aseɛ kama ama wo 0546637474 ene yebre no ekọ nti simu ade atoso no edrupe that is e fa bi ade aka ho nti waka chi utie ya prophet wo ha ana arepem sana hene wo ha papa tennyson e wo ha mama es asare nso so e wo ha nti eguso ayetwen na ya fa frere fo ntentem yakọ e ba cho odi na bi okaza firi
8: hello
4: good evening. Ibacho wudi ni babi okasa firi.
8: Ibacho ndi ajwa mi fikake fira soja.
4: Mame ajwa asoja yonko.
8: Ibacho so dena hini pia minino. Wefri. Niti nene ne baba. Nesu niko tsunu bebi denu. Na nesu wefri mba denu ndi na mangufe wefri. Niti na ojina oshan. Tele nibi yo mene mema o. Ai nani maya ko kokoshin sa nan kan tsira kula na sai yanko ndi ya ko na ina na firi no ni we di na re no nsu anya yi a ye ka banku ndi ni ya ko ni nan tsira ko ka tsira su ya wi ndi ya ko na ni ko du e di ya se pe wi su ko pe na ti egu na we hin na su kan hin no me di ya ndi man ka tsira sai yanzu sa tere bi ni ka sai de bi yan kan tsira papa na ndi so me ko na e asisa nti ya kona na ye sie ne ko ne kaje nso pe na ye ne ye de bren no bere bere no mma mbi na me mama mma no o se tete tete tete tete ba mama mi bi nti mu nya pe nti ba ma ye nya pe ni bi ama yi bi nti me mma kaje se ye nsisa ni ogo ni bi ni se san ko be ma ya ko ma ka se ye nso bi nti an ka se ye fa na ge bi an fa bi nti ya kona na mi ba ke tro ka se e mama Bapa ini pan wet machine pabo mu kusano. Why are you 1 minute?
4: Okay. Mama koso na TF di ni mai why?
8: Medasi.
4: Mensu medasi ewo ho. Me ba cho udi ni obi okasa fri.
9: Hello.
4: Hello good evening.
9: Good evening.
4: Oh hini udi ni obi okasa fri.
9: Oh. The problem number 1 ko ame so bu group ya.
4: Number 1 si form na yenko.
9: Na
4: Yes, you that's
10: it.
4: Yeah, that's it. Number one, yeah, that's it. More for from Ransona, so yeah, fat by community be in Sina and Soy and Co. 0546637474. Maybe I'll tell you what I'm saying.
11: Maybe
4: hey, Madam Coco, Madam, I mean, what to say? Madam, Papa ate you, Yanko.
11: And I do.
4: Who should then want to be a swimmer? Oh,
11: no,
4: so Madam, Koso, not here for dinner, my wife. Koso, not here for dinner, my wife. Koso, not here for dinner, my wife. Mamma, Papa, from Yanko. Maybe I told dinner, because I free.
12: I told a film, coffee, because I feel double.
4: Coffee, Yanko.
12: So then I mean, I didn't resume.
4: Okay.
12: Mhm. Bi agbere no na nipa na aye nbe ko no na bi adra o no mka chem se. Agbere no so do nti nyam dia. Ndi o munu mi sale ya. Ya chere no ja agbere no mare. Ni ba ba ko ru ma ru sa de no ya dia. No mu de mama.
4: Okay. Me da se mi nti mi fa afre fo bia biim. Nana arempem sa na mahene. Nana me bai e bra ba ko so efre mi se Prophet ba me fane dai enso so emano ose oso dai na oye ayefro na ayefro na se no yesi oba no na busuanfo ensore na ohwe dom pa ni omudi oba na chi a enye asem ketwa na na bomu ano soso ose ono obi ana omoso ewo ho na ohwa wi na aye bai fo sawade enti ne yire a one ne tifie no de awade ne ba so no no onni hu hwe na juma die ne kwa wie no na ono boy ma no pia bonte no ka kire na danfo se ei na mi kwe oboya me ne ni wo fi asembe na me kwa kire no kwa na ni te ye mhihie nko a wie su firi abante no enti na na wada roma mi ntimi mfra fra fo bia bi
10: no
13: nana esanse and so FM e firikese a nipa dom etie no enu mua ena yenua kwabna boaten e wo babian ha oso nya yikire ne huye ne se abamofo yi se police force minister fu ebi di ha eno onam mvimvini ono a onam mvimvini no osan esuru nana onye den
10: yeda se onye den yenua no ye stress obekoso abompae na
1: wanya abana manye bia abana manya wa mompa ya ebitima ade bia wonye na yede abeto so ama wo ho akoka adwa mu ti yana so na bosompa
13: na na free ba bia ha na ebetwa mko asuja eho ena yenu aba adwa ewo onya yikire na ohene bia wowu onene ba nyina wu kododa ena nia wabidi na ade ohu ohene na wawu no ne ba ena wo se hu nia obedi na ade no se yese ne pe pe ewo ho a nka wo srese nka wo ma umbi wo se yemfa pe no emre no ndi ode ma wo ma enyeyi ogusu a oka wi no ne ba koka se maame na oba panyi pa ne utim hyemu kama kama si nana mo kwa befrem
1: onye dase dase yanu ye nia wo a oka ma se no wo no beba na wo no ba akiri ekunafo a ewom ebe pre ejapade a ewo nipa ofrim no ombe pre na japade bra ye be pre ejapa

0: se wo pe fan wo benya bia to ho se e de na wo pe electronics a unya bi nto e wo honom blender ne sa nyoma no nyina no ne papa mu a wo yusu a wo be yusu a che ama wo so nya mfaso bibire so he na se sika ni ho nti wo ta de na to papa preko pe ne mo power preko no e fa electronics ho de e ne ba bi ba ko pe e angel father electronics ana obetimi anya bia to eye anida so ye story building ni nchemu pe ana obenya yi me se bra na beje electronics eni bito na intimi mwa Dr. Aid Clinic Dr. Aid Clinic say en kanchiro se wo yobi a sebe sebe eh we dem fa nche me ikura tu na ho pa na mfie bibiribe ni wa kwa nya de ayeko sebe sebe se wo se ehu ba bia techuma wa ya unya ho poma sibira makache o se one stop you know eye Dr. Aid Dr. Aid ya de wa o sa no ano den menu ya yetutu mika eye enko eye Gabi Road e wo drobo ana obu Dr. Aid se da o ya le city e se o pese wo sesi o ya de ma o ya le tukọ a e ma o so biemu na obenya o so biie dia eye Dr. Aid tie din ni biem eye Dr. Aid che se doctor o ba be boye ye kasi aid a eye moayo ti doctor ye yi no ba eye nemremu aba jaman sa to se o me ye free eye o yare mu no eye Dr. Aid nemum nkase mu yade pa de Dr. Aid betete te obetu ase ama ho atimi aton Gabi Road ana be hu Dr. Aid ye ntumi kai na Dr. Aid ntimi mu God is good all the time no aje so all the time God is good nyame ye eye shop ba ko a eye jaman sa to ha gidi papa nemum ni di a wadi nyina na ye se ne nyoma ye papa 2 no one born da form 3 upe bi ato a nya afi na kofie na next week no aba ye nyoma na sa enyoma no e sana na bi begum e sana na bi begum enyoma no e papa eh bi won mo no bi wo ba koto ba bi wo ba koto no na expiry date aka no obo se odi kofie anya yie obeka cho so we nsi munya bi bi besi koto nyoma aye original enyoma aye authentic enyoma aye jane na so enyoma obesu ba yisu na fe bo enyoma na bo da form te sa chechede na ntie eye God is good in yoma
1: okay
0: demo nyoma nyina bi ho fridge ni nyina no eh fridge ni from ketwaso 1000 Ghana e kwa ade kokosi din kasiem nemum ne kasiem no de emunua oduru ho no mo a wona ne kapɛ no asate bo no so amam se wo save wo Ghana Commercial Bank na se wakatua mfa ho mpo na mum wo save wo ha obetu akwa de nyoma na ye da tete kakran kakra wo tuatu na kakran kakra se wakatua so fa Ghana Commercial Bank wo na se wona ne kodi eye nkasa eh ngutamudia obeboa wo obema wo nyoma ni bia mu akwa yusu ne ato nkakran kakra mpo wi na apedan me se wo yi sika buma kwa kwa tade ya na emu wa wiram kakra se ade ye 5000 na at once wo yi 5000 ni nyina kwa kwa tono eya na nye easy nemum unyo obi o so beboa wo se 5000 di kan 5000 bra emu na de 1000 ba wo be hen help a me nua eye God is good ana obinya sade no ho God is good ene Ghana Commercial Bank na wo drobo ene di hwe ni mu ko nene ekosivi hu na hu ntimi ton bonia memorial school se en kan chio se uba no a watena fie na unya hu school bia de ne meko because ye wode ne ko ba bia se akra ni sa ntinya de e bagi ne bonia de akwane nye na person ne ko bonia akra obitimi ne nako na o mama ntete ye ntete ye de ma akra no de afri crèche na de akwa kosi GHS no akra ne ba fie obo hu a lot of difference nti mmofra omukọ eye bonia anase bonia memorial no se omuba fie pe schools no a kanen kora no hu se difference wum because omuba fie omunka twi omuka brofo akese enko a omuma me buso omukọ hye kwa no pese omude brofo ne yoma no because ya mo omutete ese brofo kasa no se wote brofo bete brofo ase a ebo omu otimete mas because ya kase solve now te solve na te me
1: untimi
0: solve unu ata wote wasa na time aso nti brofo de ehuhia nti so person hunu bofo ana oba no hunu bofo a fa no ko bonua memorial na yensa mfa Kristo yemfa nyame som ntete akora no se de be ya akora ne ba sebe sebe obenyina duru ba bi Jesus no open na anya wibes open na anya tramobis open na anya ba bi enum cigarette
1: da bi
0: nemu open na e ba bi a osuade ana ba bi a yesum nyame e bonua memorial school ana obetube nya bonua e wo aboyoyom aba yoyom na abehu ayebonu memorial school ayekan se wo tra town park no ko wanim kakra on your right pharmacy bi ho no wo tra pharmacy ni kakra bi a wo behu bonu memorial